da ka gutan mangana ni marantan ba sanan ne mane wol mu nyanci waladi korin ku mane korin daba donya mariama mariama tira bula jenu wa mariama.